sibuk. Niya talaga pag-iwo. Wala na sindi. Eh, nanonto iwo. Pero ayaw na kaysa lang ayaw. Niya ka, kaya sa nikinangan. Ang kuligo, itang kasama na yaw ang kakita po niya. Parang sumunod. Wag.